Lepecang kenopo sengkaring wardoyo Prabu Sentanu Murti denyo kundur ngedaton Mboten saronto mreksani upor ngganing kapuro Laju denyo lumaksono Sini geking kang nawong duhito neng nolau kawuso Kentos ingkang cinarito kang oneng gubit mondro gini Denyo lenggah satoto habyar busana ningkang manik maninten

Biar padang lawangan nasib pun ngeri patu keng watu kor parati pun ngatus lawan paing wanti panglong papa kobor sewu Arjuna jeng gluruh